Semin semin yatra garan. Yanayo battik me anni. No enay atr magi navati. Baire akepa. Tanhava kuttepa. Obanis kalanka vidriyata diyanna. Obata samaya hamu veva mantaranga.